0: Cái này là một cốt. Kaya haka. Sai ka daga in kana so ka juye. Sai ka yi shi haka. Sai ka gani. Na kan yi amma ba wai koyaushe ba. Eh idan na gan shi na kan ga kamannin mai gidana ne.
1: Haka mu.
0: A lokacin na riga na dawo gida. Ina gidan aunty din mai gidana a matsayin ita ce take nan. Matsayin moda'in lodi na kenan lokacin ina nan a gidanta. Mu dai kawai a namu cewa Boko Haram ne, su ne suke kawo wannan har-haren. Ni a nawa

0: ina aure ina da mata da yara hudu ina da kuma jika ma muna aiki a gona tare da yalina shekara ta 2017 ran 17 ga watan 7 shine aka fara kawo mana hari a wannan kauye mutum da aka kawo wannan harerin nan muna zo ne karfe 6 na safe sai mun fara jin harbe-harbe biringogi da mun ji harbe-harbe biringogin nan sai duka ihu ne ya kama gari mun ji kawo mun ga yawan mu an harbe su an kwantar da su dalilin da yake ba mu wahala saboda yanayin hanyar babu kyau kuma ba mu da network inda ko za a yi kira wani ko domin samun taimako abin da yake ba mu wahala kenan. Madannan muka yi dai kungiya na sentiri domin tsaro amma ko da daddare haka sai su dinga zagaya suna tsaron mutane a cikin gidaje. Lokacin da sun zo wannan attack na 2019 a watan ran 8 ga watan 12 sun zo sun kusa da Libyan.
1: Gaskiya kamar wurin nan sa ba zan iya sai dai mu dai muna zaune sai muka bi around 5 sai mu bi jama'a mutane suna zuwa ba ma yamun sai gane ko su wane ne ba. Suna zuwa sai suna ta harbe ne ko a birgogi kuma jama'a kuma muna kan gudu ne ba mu haya musayin suwa yana.

kai haka sai ka daga in kana so ka juye sai ka yi shi haka sai ka gani nukan yi amma ba wai koyaushe ba eh idan na ganshi nukan ga kamannin mai gidana ne haka A lokacin na riga na dawo gida. Ina gidan aunty din mai gidana amma san ita ce take nan. Matsayin moda'in lodi na kenan lokacin ina nan a gidanta. Mu dai kawai a namu cewa Boko Haram ne, su ne suke kawo wannan har-haren. Ni a nawa

0: ina aure, ina na mata da yara hudu, ina da kuma jika. Kuma muna aiki a gona tare da iyalina. Shekara ta 2017, ran 17 ga wata na 7, shi ne aka fara kawo mana hari a wannan ƙauye. Matun da aka kawo wannan harerin nan, muna zaune karfe 6 na safe sai mun fara jin harbe-harben biringogi. Da mun ji harbe-harben biringogin nan, sai duka ihu da ya kama gari. Mun ji kamun jamun ga yawanmu an harbe su, an kwantar da su. Dalilin da yake ba mu wahala saboda yanayin hanyar babu kyau, kuma ba mu da network inda ko za a iya kira wani ko domin samun taimako. Abin da yake ba mu wahala kenan. Madannan muka yi dai kungiya na sentiri domin tsaro, amma ko da yadda haka sai su dinga zagaya suna tsaron mutane a cikin gidaje. Lokacin da sun zo wannan attack na 2019 a watan ran 8 ga watan 12, sun zo sun kusa da 500.
1: Gaskiya kamar wurin nan sa ba zan iya, sai dai mu dai muna zaune sai muka bi around 5 sai mu bi jama'a mutane suna zuwa ba mu yi amince gane ko su wane ne ba. Suna zuwa sai suna ta harbe ne ko a birgogi, kuma jama'a kuma muna kan gudu ne ba mu yi amince su wane ne.